Tolok de turwai ngu iya mi ablay na kejo yung kokong silbi pesa tu poile chokut kini ka program kirwai ingu hektin jeng tia kini ka program dawan gach pile na ka akashwani joai.

bi ya ka program ko a khud ki ki yutip yong ki jilla kyo pher kyo pher kyo em cha ki ne ki thaw mi sngi yong e tlo wa radio ne ga step em mi open up chi bi ya e klam yong u doctor tree emi lamari u klam chi e ha jong phang ko ong ka param ne vinta ka jilla yong e ka megalia

kini to ka akash pani joai talogani por na ka akash pani joai u wanra hp ya ka program kirwai phring u yas dang ni ka program kirwai phring de open temich phi nang kong ya artli kirwai na u bob dylan e rwai if de pro yun kong love sick pun bod ande rwai r if de pro wall flower

0: thum thum dung saru thum thum dung khunne to irwa yu sao sung ne cho yang ko kong silbi psa
1: ka khus nam na ka banta un nong rep bat bet tam ka le chau ba hari nanta iba hari in bata yang i sha phang kum no man long kumai
2: hiru bila bun yo ki jung thum ki baplung ha ka kper jong pi
1: kum no
2: should dial une un number iway pra not not iway pra not iway san san iway haba pidon ka no ka jing e
3: un number jong no une
2: ka kisan call center ha ka ba ki to ki bla yo ka ji kai ha ka rep kar yang ki nyarab ye pi ha ka no ka jing e
1: tang ba ngi nom ye i ki ta ki ba shong hang ta bro a shis ni
2: pin yo i pi ba ba ro lai spa and rukusan sni shis nam bar ka ta ru na do hen re ba je min step ha do shi pho ba je min mit
3: tang ba ngin hap ban siu em kat kum ka por ba mi akren
2: om dan kam siu phun ya ka kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
4: chi sha se
2: ho chi spa person
1: nong rep yo ye ka jing rap ka ba ye dai bar ka rep ka riang hak stin la jong phun ya national helpline number iway pran not not iway pran not iway san san iway na ka no ka jaka hari india klem ha ban siu ai ru em
5: talak ka wa na cha ai por tani ab e se vir wai na ka cho yong ma an will retrie lu irwai with the able to you semen harot pai

0: Uy, oh, iya, gue bikin discussion ke wah. Halo, ada yang ke topik? Ke wangi, hektin pereng. What are the things that can change the life of a youth? Namo hektin yang iyu yi wang. Ki kiti ki benta. Ki wu yi upen ke la jing im. Yang ki kenro kelon. Umun retor hagani ga. Ye plu imun. To uma. Em taba. Kitnau si benta man gi uma. Jimmy R. Karmuti. Kam jo le. Wa uma. Daman le ki latang.
1: Chua poi segini program to ni ap iye wi sor nangkets o yong ma yo hi mitre pede iburto irwai luti hei jing im.

0: Tehni por haga studio yung gol India video chuai, emang chu bunga uma jimirol karmuti, uman kamu nong pumi film, hejo ipor lek kamu nong cina film, yong ki film pernah. Te de em lang lek chu bu ma damen daman liki latong, uman kamu presiden yong ka new trip youth council, yong ka west yangtils. Te eni por dia siang hai fi armut ki huhe cek ni ka program ki yong i, ko ju ong i ka youth program, dan ni ka program lek ta ki kena kendo kelot. Dan ni kesengi hari ni kapor kwa awya pelu jingmut dan ni awya mir jingmut langi. Kecuk kecak hajrong kepang ko ong, what are the things that can change the life of the youth? Dan ni kide ki benta ki uyi upen kelai ya ki jing imyong ki kenro kelot. Dan ni liang yong akamu moderator ya kini ke program. Dia siang bahai pi sejisin. Dan ni kong hi kwa akuli ya u ma jimirol kamuti hei tau bagani kepang yi yop hi u ong.
1: Nak liang yong dapat jing sakmen wem lang agni ka All India Radio Juai kam tam ngua pelai ya kini program ba mo chwa thaba ho ye to ka tu kini ki phang ki wa ese ki wakta ya ka jing em yang ki kan kro klot ka juk kat ni chibun ki benta ki la se ki wa ye wan ra ya ka jing kla ha ka jing em kan kro klot rei kwa o uban ha ki di ar benta ka jing start jing tip wa ka sap ka phong wa gi khan kro klot yong em gi da pa yi he ki por ka ni ka jing start to da lai be ko bi ka lain ma u khna le ni khna ha pu re na do klas aret do pendep wi ka dan o pher o pher le ni ka nursery do pendep wi ka dan o pher o pher ki bachelor degree le ni ki master degree do pendep phd and radio do to ka benta ka wa um ka jing start jing tip ha ka wa gi wan ra e ki man wan ra e ka kam ka jam im jak po gi ka wi ni gite yo da to ka benta u em ki skur na ka benta ka chat karwai ki skur na ka benta ki sport u pher u pher ji le ki u pher u pher knang wa mande em kai ki skur gi khna da bit ki le di ha ka tu ki nang jing start ka wa man kam ki benta u bit bit ya ka sap ka phong yong gi khna na da pa ji ka wa man kan ni benta yong ka sap ka phong ki konkrut konkrut klud yang i em ki bun ki sap ki phang mem dunai gi ni gi wi jaj ben ru la to ha karwai ga chat la to kam ak film la to ha ki jingi le ki ki sport o pher o pher na do ka football basketball ki volleyball bun jaj jingi le ki henry hai thaw ka ni ga sap ka phang u man go ga jingkar khu ni man tai konkrut klud yang i man man go jing tim nei ba mem wai lat ki mem ki an ki ki wo u pungku ki ha ka sap ka phong yang ki na da pa yi kam ha ka chat karwai em ki competition ki jing le ki yakob paman gi ni por por ha pa ka district yang i klam ha pa jang tia ha rei gi khna ha pelut ki na du ka riam ka bai ki riu la chi tu thau wa ye le competition gi rei ha ukut manda job ki yi ki yo ka price mo ka du chpa ha jar tadi ken nyadu sedang hadu ukut kena uci mentai tu man man kajing du nong iki nei tei dau ha perdi ke sap ke phong man no ko kajing tim iki ni bahai le wa yu ki mem lewei ta peman no gi kena wo do jing kremen ki u em no gi kajing em ko wan ra kajing si kem salang kam gadi ke bam ke im lengkar man kena suro nei tei dau ne gliang yang a singa wa de tok ke por kam gi jaj ben ru yang i wo yu teli na do ki we he ki wesian ki man bay man pa ki nong kre ha ki kam chnong kam thau sin char kadar wan ne gliang sarkar le wo chna ye ka policy wo kerchan kamon pung ku ye ka sap ka phong yong ki kan kro klo yong i knang wo hai thau man ka jing tim wan ra ye ka jing si kam na salang u man pa man ka jing kro khu ki kan kro klo ha ko ye ki wan ra ye chi bon ki jing no sin yang ne ben ta ka ba ka miat yong ki imlang salang yong i
0: jumut te wong pilar to wa em hi da ki skur pen tbit mo ki pentepit haki bentau pero per yang ka sap katelen yang ikna kendo klot teman kuwi ne ki lat ki wi upeng kelai kata ke jing imyo ki ba te any poron kajak ni liang yang u ba damen ki la thong wen yo pi ong hatrong ni ka phang
2: no ko

0: bi wanra yekala wei de ii nang kong e de wa upanem kam hok iko pol kam ong ntu hapman gila gi kena ki wa chenya ile de em kam em gi kathong he jingim kam gi khenro ki udaw pun kre se chibon ko paten gi udaw wan he din yong ki de wa em gila kerkom perkat hakwa kam nu rukom uperkat i kena ngugi uchudo delede yelede neba ke jingwom gi usaw tho ye kala wei pen man no ko jingdo jukerman ke jingdo jukerman yong i man no ko kam jingdo me jingim kada kam te ugi wole ini ningkong e de wo mani kna leni ki kenro ke wasmat ke wasting ke wi usrlok ye gi vit wan gi prlok kam tam ye gi rang ba leni ki man be man pa ke wo klo wi mesin ke klo i jingmon heju i pole perchang wo man gi bru ke wa ye upding ye jing i jingmut yong ki vi kenang yu man no ko den chido hejing i myong ki kenang wo ke yi ke wa ki chem jing e ki leng ba jing srlok yong ki yu man ko ko wai lam ne bun ta klo wi yong ki
1: Aku mau view to MK view perempuan hai ke por wa MK view woman i great system kanang wo poi sekon wo thong ko wa boi mo tam pi kna kro ko lot te ko li biang ah ya u ba jimiral kharmuti mo hai to wa ki ni kan hai to wa ki kro ko lot hapo ka yung ka sem man hapo ka long yung long sem ka yi ka ka jing yo yong pi wa ka jing kla ha ka yung ka sem nang ba ka jing em yo ki kro ko lot hai ki ni ka chuko ka ni
2: hoy to gi khon kro klot ka yung sem singa ong mer banta ka jing em yong gi khon kro klot yung sem man ko ko wi gi jing kro yung sem ne ba em ko lo wei ka mu ju klam ka kentin gi khon kro klot hi man gi lo wei yong gi mlang sa lang ta nga ja ka yung sem le em gi khon kro klot pen yo ka yung sem nam lo wei ka la do gi temen em pen yo ka tu yung sem em nong rim go cha jingai hendre gi jing em yong gi khon kro klot ka yung sem kam tam gi khon kro klot kam ong ten ni ik tu ar lig banta gi khon kro klot ku em ka thong nei banta ka jing stat ka jing tem gi khon kro klot ku em ka thong nei banta ka man pat em ka mi ka sap ka ki em gi rang kat ka jing kar khu yong yong ka sem u kar chan ka ki ha ki ni ki ar banta a ngaj o wa gi khon kro klot man ki ki pa ya ba nei banta wan ra ya ka roi ka par ka yong ka sem ka banta ko ar wan na de pai ka jing tem Mudah la degi kon kro klut em gi ka thong ha ke liang ka stat ka tip ani kamon pun em ka mi ka sap ka phong man ko ka jing tim ka lai yung ka sem em ha ka tu ko yung ka sem hai thau wo man em ko ka lo wei go phnai man o tu mi sem ka lo wei go jot em ta ka yung ka sem te ka te ka daung ban khia wa ki kon kro klut em ka ma hau em ki ya ka lo wei nei ban ta ka long yung long sem em ha man de em gi ka lo wei ni man ta long sem man ko ka jing kro khu ik im na sa lang ro ko bi
1: Atau orang pi bah, hapok yang kesem lek ki kerok lut em ki kah bentar aku kongsan, oh, hei tau bah, kamu mau kuntu le ne bah u penroy ya ki kuen kun ki kam kau em hapok long yong long sem, tapi sekejap wan dau bah damen dau ma damen liki le thong, kuah kuli kamu ini ki wadai ju em bentar hapok ki kam imang salang, kamu de yo iwa bon hapok ki imang salang i kat ni ki kena kerok lut yang i pastang ki ngop cibun ki kam ki usi. Nah, dah sedang kau ngop lagi kam, kira uli drugs, nene wa uli, kau kau kiri bentar kira, memu, mampu pensi di mana salang, yau ongi. Tapi ni dia pi, yau pi ongi kam kita pi kena kendo, kira dah sedang ngop lagi kam kini kiri kam, kiri kuat pi ong wa, kamon upen kelai kini kencing im kau yang.
0: Sejak sembang, kebentar kua kam kiri kendo, yu yi yu kir, negi negi. Kau angi kijing di jengbam kau pin buai ya lese kau man kamu jing thot kam gi kendo. Kau kongsan ba yaki am kamu man gi kendo kau scam gunung rim. Wei mau man gi kendo kau cha pin be. Kamu ang hak jing cim jing mat hap man gi kendo kau yi usah tho. Yak benta kau bahane kau si. Lada kim ye yu pedeng ye kajing ye jingmut ki bro ladam sao to ki wong ne wa yu si ne wu bha pen man nak goj kajing cha ye lamba kala ne bha kam ju ong kutin wai bala ngop kumul la flop ne bha chi sen wada ngop ki man ek bha wu chim bieng gi kutu kujing long kwa jo kat kam te ha chua wu yobot le ne wu pedeng gi ye kutu kubenta kwa si hap man bha gi kenro ki wu skam kujingmut jing perkat wai wu hap yu jingai gila kam gi kenro kenang wu yu gi kir na gini gi jingdi jingbam ki wu bonjai

0: ke jingwom yo jinga yong I kam ki khnro penman na ko I hakwo ngop I chibon jai na do ki kamong ki jingdi jingbam lene hakatika ya khale ko ongi ki wa I down on hi wo I mani ki wado we wa mani le ko tlot ke jingmo perkat pen bon lok no I de wum sa tho I wa ki prolog yong I chawan ya ki ne ti down man go ge ji ki ni ko wa pensi bhai ka jinglong khnro yong I kamte mot ka message ko mk bhai I kam gi khnro mk wo mani ko start we wa mk mani gi bru ko champang we mk mani gi bru ki wa sa tho dalel de khna wo lai man lai try lam khla
1: mot pi ong wa kam gi khnro to mani wo start wo bichar ka won ko bha wa ka won ko si mo dai ye ka ju I ka phang kwa on ku li na u ma ji mi ro kam ti yo pi ong ha jrong ni ka phang wa ki yi de ki benta ki wo yi wen u wan ra ye ka jing ka la yong ki khna khnro khlot ki wo da ngop ha kam ki ni ki benta
2: hoi to ka liang ka benta wa kam mon u pung ka la ye ka jing I men khon khro khlot ki wo da ngop ki kam aurya kam si kam roi mong ye ka di ka bam han rei ka jing long ko si ka wi hi nga snga wa to em kam ki khon khro khlot yong I mto uman gi ki bru ki wa chong klik ti le ni ki wa mem ga thong ha jing em ha man gi ki khon kru klu ki wi involve ha ki im lang sa lang gi em ta ki lang sa lang le to ha ga kam kam man u ye ten rong ye ga sap ga phong yong ki pra khon kru klu le to ha ga ban ta kam man u chi ban ta kam ki nong ye lam ha ka chnong ga thau ha ki im lang sa lang le to ha ga ban ta kam man u chi ban ta ki pen ti bit le di ha ga kam exercise ki sports ke benta ko bakamon u penlut por ki ne benta u ki em sap ha karwai ke chat penlut por ki tu ke tu benta ngaj order ko wa ki kon kro klut penlut por ki ha ka won ko won ke benta ko te ik lewi yong ki myo por ki perkhat I besi henry ke jing wom penlut por ki ne benta ka kam ko bha manno ko ke benta ko yelam ki wo lai chulti besi
1: ke jing ki ko wa mot pi ong wa to wa kam ki khna khnro khlot em kam wi chim banta I chi ha ki won kon ki banta ki is nyaw suk I khnang wa yo ulai I u ngop ha kam ki te ki banta go sik la ne yo ulai u pulut por chi te ki kam ki banta ki wa mem sing suk ki won ra ya ka ki won kon ki jing ji akum sing suk ko ka im lang sa lang mo te wa mem hi por chi slem mo yo ya kalam yo pulu jim la te chwa u pun kut wa na ya ka jing kalam ki yo I hajrong ka te ni ka phang ka wa da the kanach wa wang wa ki de ki banta ki wa ye upang kala ye jing im yong ki khnro khlot mo te ki yiwen ka message ne ko bor ko kwa phi u ong cha ki khnro khlot ha bok im na sa lang ka yong I te nang kong kwa o ong na o ba jing ro kha muti te ki ka message ko kwa phi wang
2: a ka message ko ko bor ko kwa u I te ki khon khro khlot is ket chong go ha ki rei kamu bru wa da penem kam ya kasap kapong hak imlang salang ka wi khon khon ro ur perchang lai luti gamat mung kui kasap kapong hak imlang salang yong I anga jan ko message chi gu ong I phi to ko wi dani kai gi khon khro khlot man phi ka lwei yong imlang salang ko roi ka par ka bha ka miet ki imlang salang chong ko ha I gi khon khro khlot ka kamram yong I to wa kam mon u wi ni hala ka jong ki kajat man pin yoi wa I em gnu ksao bha ka mon u pengku ye ten rong para khro khlot ki be gi pa ki he usian I da krchan gi ni ma de yu gi nuksa ba na ga liang sarkar da krchan gi te ka jing kar pan ka message ku ep khon khru khlot yong ka than yong I man ki bru ki wachna jngai man ki nong yalam man ki wichlor ye e men sin ni chan ka liang I bi khnang wa ka lawei ka yong I da to ha ga start ka tip ha ka sap ka phong la ha ka kam I kre mlang sa lang u man I ki wa ku chrup chrup khnang wa uyo e jingkar chan ko wa nel chalendet
1: te neliang yong piwen ba men ki la thong ki ka ka message ko kwa pi hajrong ko tu ko phang
0: a ko message ko kwa e chulo ki khnro ki yong I a ne ko nge em ka mu mani khnro ki wastan la ne ko champang la ne em ka mu mani ki bro ko ngam yelu ki won ki kam ki I chi mi kam ki khnro hamani le ki khnro gu yo jingai khna u ye u yalam dala de le de khna u ye yalam gi vit wan we we am kam ba we mi ka thong he jingim am kam le u mani khnro ko kra shtom khna u mani gi khnro ko job ha jingim lechbon
1: te ko lechbon ni pi ro armut do

0: ma jim ro kham ti wa chui por la oba da man ki la thong ye tu ka jing ya flu jim la ne tu ka jing ya im sim na mo ka men da ga jing ya klam ka i da pun yo men sin go chi bon ki khna khro khlo ra wa ka man wa u yi ki u pung kla ye ka jing im yong ki la ne ka man wa u poi ki ha ka man gon ka thong ga u ki da bo ki se sin e khuble pi ro khuble chi bon
1: kini daga akashwani hanjuwai ki parlok va radio da pne phiya ka program ne menta ki khandro khlot ka youth program hewe to wagne ka program da em ga ye pulujing mot hajrong ka phang wa ki yi ki banta ki we ule ei hewa wan rai jingla ha ka jing em yong ki khon khandro khlot to nong palai ni ka program moderator ma em thaba ki nong ichi banta uma jimi ar kharmuti wa ma daman le ki lathong ka program gurwan spin station ka akashwani juai